yen shaya kuma ye. Ye bufua. Muma yen kaya nuntum. Muma yen kasa. Ewe bufumu. Bufua. Be better se ube kwa nuatum. Sense udia bufu be kasa. Zanze udia bufu kasa wan hiya. Ube wiene na kasa adiba abonche na uko faa enye ye.

0: ebuziafo ye ko nana ejasi ho se dia medical kan ye no esanse nana ewo ye lanla ne sunnti no studio la ne sunnti no nana edin komoya no pese obem wo question bi na sensem bi se bia ewo dia nana echi ho a obetimi afre bro kasa no obetimi afre me number no eye 0162923364 me number wo bia me number sin emi no ne awo bia no ofra me do beba so na watimi abisa question bia pese obisa nana good morning
1: Good morning,
0: Ramo. Nyamia don't name on pie bo, yeah. And a pencil, yeah, say ja, and ganope akra, or down pemuna, or juju ohuna, and a pewanya bre, amaye, nyamisha pa. And then, wo, amaye, and bosumia, now, Sunday, dika wo, a year, September, bosumi.
1: Yo, I'm on me dasi, be bre. The Yamias and Susan in another Momashe and so Ama at the Pache and Sugata de Simai Michelbia. Na Miss Anfa Konya is so na Mima Abusianswa or Ashri one this year and also Yako and the Shedding. Yame Enfa Necrancy. Neno said the Okayeno, a bit din Komoka cra Afa, a mamre any a manieho. Na debi asa de mekano no ya na nimdie ananya nsan ni ba kufuru tim nti jumadi ya de bia emse yenya de nyame dia cheye no yeso ye de bua ho a sebi omunni ho nimdie isa na binum so ewo ho nimdie nti se de okaye no jumadi ni koso no obi nso ewo ne ye ka ho asem ye ntobua bia otime de ba o asem bi sabi nso otime de ba na ye nyina ye to to adwen that's it I'm sure and then me pese ye be din komo afam se ye nua penten e bisa bibi se se ohini bibidi akonwa otime kogi suman beto akonwa ne ho eno no asikire ana ho nsunsanso ne se na afi nso ebre ma ye kwan a ye betimi so akasa afa eye or the saying ahemfo no anasa abusua no akonya tuntum no se ohini bi kokko ana oman bi kokko na se ebi omudi nkugu a akonya tuntum no eno so eho adi nkugu a na se abawie ya na no so kwan ba mu a ebetimi akasa bibi kakrafa ho na se kwan wo mu so a ebetire se yetu ohini firi akonya so a die nti a ya yeyi ne na se mpaboa eno ase kire ni sei na yeyi ne na ase mpaboa na awie ana ase na eno ano no nti ense mre no ebe fiti ase ye de ye mi ano question no na ebe fiti ase obita ase ohini bi ebe di akonwa ogi suman ebe otimi kogi suman ebe to akonwa no ho ana ase sei yo eno kre se ohini bi ebe di akonwa no apa otimi kogi suman ebeto akonwa no onse na etie nse kwasi kokko maya na ye nsebe ye mfa Israel for no bible no nana ye nananom de sumne ade no na ye nananom so ewo akwan bibria omode esum twedi ampo nyankopon na enu chi no no musan ojidi omu no feel se sebe ensu eni bia nuyanom ne objects bi no no omutimi esum nyame no efa won so so na sa abodi eni nyina no omugide ni se nyame na abu na ni nyina nso tumi wo nti ye nananom na tete no na omu nim form no na omutimi identify sa nema no eni sa tumi ne wo mu no efa kwan bi so e ma sa atumi no enso no ebo won ho ban ana ebo won community no ho ban asmbc yare bi na eba omutimi ekobisa ema saa tumi no ekire won kwan obefa so a obesi saa nema ni nyina no ni nyina no no ojide se eyetwe di ampo nyame na mse ye ono na abo enti no eno no mu friend nature nyamino ni chano tuno mwo jije se tumi wum. Chomufu se nyamino ena abosa objects ni nyinana odi tumi ya ashemuno. Nti omutimi faso masa tumi ino soro ebo omuhumbay. Yarebi neba omutimi ko je akwanchere eye ema omusisi ano kwain. Ene niyama bibri. Eni nti so hini bi ebe di akunya di edika ino. Akonya bia na busia bia akonya wohono. Ewo akonya ye friend akonya tuntum. Na akonya tuntum no. Ya na binu madwen yom se unso ohini akonya otena so wo dwa muni ade no. So ohini ni free ma. Ye fa amamre ni amani ye kwan so epunu akonya no me no so beye akonya tuntum. Na ye de kusi akonya dem. Na nsonso ye wo sa akonya tuntum na ye kanu. Akonya tuntum na ankasa no eye asesedwa akonya aya ahema for transuni bi no ye wo mienu e wo akonya dan ma ye oba ko eye ohene de ohema de eno no eye abusua no omukra na omusunsun omunananom a omugin akonya no sa akonya no e na abusua no etumi omukra na omusunsun omunananom a firi muko ai mina no omo jidi se omo tuntum wo ma ebo akuru no ana abusua ne ho ban nti sa akonya no ena ye fre na konya tuntum no eno no eyem yenu se de medika kan ye wo hema de na ye wo hene de se yesu o hen fofra ansana ye be obenya tumi se wa be ye o hene no sa akonya no ena be ma de no o hene no ye de ko konya dem de ko transo Prince ano eno oba so de oyo hima eno ene yede ukotra so emprensa nemu ma himfo na omo awu ana omo firi mu no de na ayepunu ni nyina ano eno so yede kokasa nkonya no ho na aye continues continues I must ayesa busiane lineage no ana ahene na ono so firi mu no yede ni kra ni ni so na koka abusiane de no nchini nyina no so no ye frena konya tuntum na de dimu pa no eye de omudi jina akonya no ankasa se de madika ya chemu no na no sam konya no so no bo abusia no ana oman no ana ohene a wabedi akonya no eno so bo ne ho ban e wo kwanu asa bebre so abre ni do nyina no se adai bia na e beba omo ohene no ene oba panyi na ofie no mne atia me omoko eko bompa ye ekoye amane ne amamre ewo sankonya no so na se ohini bi na wawu ni de no eno no sa amamre ne yenye bi ewo sankonya no so eno de ye puna ho ho nti aside se eno no ebo ohini a ono so aba no ho ban no ohini bi wo ho a ono so no bi ni pem ekoje suman foforo a eno no eye ni personal dia ono akọ akọje kofi se eno so ohia extra bible eni abi nti ono so timi koje nti eno so wo ho na so ono koje a eno no dia ye ni personal a ono no sebi sunsuman ni bi wo ho a e bi kura e woni dem ana se e danadakam ana bia opia e boni nsa ana bia e danasene ana e kane ho Mr. Kobase, if you saw him in a so free mood, you are. So I assume my idea, and I'm saying, you know, no, Koji ain't you. So any for front of bow, no, Nima see it. If you name Sumai that you are the only dear, so ye must Sumai. Be crow, no dear, and Akunyana and Casaho. His answer, Akunyana, dear, no, any Akunya Tumuna, my dear, at Chimu. Okay, any other question, no. Itia wa muno ni se nokre ohini bi nso ba wo ho akonya ana se ebinom etimi ekoje suman a omo nso ede eye omo ede bo omo ho ban igidi no bi ni se bo ne ho ban ebia obekọ ba bi kura na ahini no ye tete ohini wo kwan bebree so ohini bi wo ho a oba enam akonya tuntum na chi no ebia afade a ode eye ne ho no niema bi wo ma ye pass on e de ma no mpitie na ya tetini nti no ohini bi wo kra e bia ho koba bia e de kafra ho koba bia e bia niema ye de ma ne ni bi no bi wo ha bi ye kawa bi wo ha ye dani nsani bi obo se e bia nsani wo be pie no obetimi aso na se e kire no nsenche ni bi ababi ho ko no onko na se omo odi ombeye nsani wako ebi o hini bi bi pie o kotra ni ka mu ni ade sa ne ma no bitimi e ye signal bi mana e che se da bi e kwan mu nye ntie no no ebi anana be jai atu bofo na se omo o ne ma o mbeye ama e kwan mu atimi ada ho ama atimi atu sa na mo na enu so achi no e kase suma ya e de ya sumai no eyaade bia ye o meche se wakoji eyaade bia ye bosom bi na dia ma no enye bosom na ankasa na emu akoji enam se ye na nanom no mu woji die se sa atumi no wo bible eni niema bibre nti no sumai no e different ya no obi fu se sumai ne ye bosom enye bosom na emu akoji bibi na dia free bi akomfo bi okombu som bi ho
0: chisene ya nana mechiemu a chisede ya asofufu bi no ye band bi na ye dia mao se fabo nsa na bayifu nku whatever aha bambo bi chisa aha
1: e sa pepe
0: okay.
1: Unse nelo se bi mpredia sa we dia asofu mi mu o mani ntia nenso ye wa asofu no bi bebre o ho a enam se o mo petumi ya yensenchreni nti no omo nso timi kogi so mai bi kura ese na sori dem ho watutu fa bi dia hye ho ana ni pulpit no ba bi ni ade ade a sa tumi no etimi mani ye nsenchreni bebre etimi ye niema bebre enu no enchese so no wu a na sofu foforo ba saade no betima ye adwuma ma sofo foforo a waba esan se onim e ho nhyehyeye nema e so ye de e so onye eni ade onu nim nti yenu ya ne question no de metimi aka brofo kasam no e fre no no dates ha sa ne ma no sa ne tie nti minim se bi asem bi sa bi nso wo ho de a ana ye nkoye nim nso a
0: yeah, and quiet name is answer. You mean him say your papa am painting 8 years. And in the question, no, be a year, mean him say over Basuna, or Nicosa for fraud on the Barbie Boom, Tino, and that was so my brain in tea.
1: Aha. You're quiet anymore. Also, Osanka, Bibi say a cassette or my comfort, a choir. Yeah, na you a confu bibri ebi or mine bakum ye wa confu bi or more than 10 and I'm more than 2 near the name of a castle be or my confua. Nice or no na ye or mine tetron said ne wo o d four or your mine d four a same BBC I will never call him in a whole shit Bible munia dear dear ye will be brave a beca co catchens okay to call we are more cono. Wo say yes ansa na nkunim dia ba ani ade nti ono no de oman no deity emfa ne se ye krom ne ade ade no ye wa man ni bi oho a ebi emfa se suo ti se suo tano ana brim ana se nsuo bebre wo ha tumi wo mu no ye wo konfo ba ko a ono de wo ye konfo a on ne kom sa suo no ema oman no so ti ono ena ye kane se oye oman konfo ono no ye oman difo ojina ho enso no ebia na ye san ho difo foforo so e wo oman no but ono de aye se oye private difo so ono no oman konfo no de oman no ne bo ho ban ohwe oman no ho ne tumi ne ade so boni bi bi si ono be kwa koyi na na so tre na wakire amamre ni amane a ewo se omode eno so no ewo de eno no ena se de mekan e se ye kase ebi ohene ye tu obi na se ye yi ne na se mpaboa na asekire ni se de ntia ye nananom no ye sa ni se say dini be dia kunya say oma omu di amamre ni amani achino ebia nansense ebia said abefo abantino bia manchia yehwe niema bebre yetu ohini bia na ye yine na sempaboa sa aso na yehwe na se ye ba bi si ohini ah say ebe shene nso a ansana obekwa oba bi sai no apatama otino ewo ho no ye hu se ohye the friend of Chaliwati, she, normal Chaliwati ibi. And so now, Busiana, you know, I as your owner, you didn't babble your hand. Name Usai Vipe Ubunse, Uriena, they are raw Chaliwati, and Tana Obers are from you raw a manish, Nayade, a henemano, a shem. A henemano, a symbol, a ye to me, a cunyano, one of the symbols, nibi. Nzo ohene nankasa na obedi wadi akonya no enye se ono ena tumi no woni nsam na emu tumi no ewo akonya no eni akonya no niema eka ho a ebi ni ahene ma no so enti so obi bedi akonya na se ye ro ono ani mpaboa na ye de ahene ma ni se na na chese ye de authority ye de akonya no power no afede ye de ama no ena yena nanom nso no esan woji die bi se e form ankasa no nso tumi wo ho e connect to soro enti ye de ahene ma ne hye ne wi a eni se ohene no ne nan mu ankasa e ka form enti na ya na ye wa se bi se ohene enwro ne nan mu toboa enti ohene se no se wo ko bi de ma normally no se ha ikra no bi de ma o so mo mo ba de mo nwro mo na ho toboa so ohene ka ho a ono onro ni na mu papwa no isanse sa to me na connect no ye nananom jide mu no ay se bibiti se electric bisa se ni nan mu no kokka fompe electrify so na afi ay se a disconnect authority na owo no from konya no eni ti se e two bi free akonya so a enam se ahene ma no eka niema eka konya ne ho nti no and I'm saying, Yaji authority, no, Yaji to me, no, a friend in some, and Yaji to me, Namana Bay, normal nipa, Abeka, Kuruno, and Abusiano, and I ye two no, so I don't chase on yet this year, Stella or car this year, Abusiano, name of Yaji to me, na, Abusiano, Wono, ah, a ye, Nanano, and near Cunano, Yaji said to me, a friend in some, and ye rompa buano, na Namuno. Enya ka form wiepe na chese sese isa tumi no eni ni ho biem eno no signify nkonya no ma omunso no ehun se nipa suma se sese no enya ono ene jina ontam na nanom no ma wuko no ni nkonya no abusua no soul no ni omokra no enya ono ne jina ho biem ema nanalom ene oma omote ase ni biem na ya na yehun ni badwam sa na ye rompa boa na wi a enye ho na asi ye de ohene no sai kodem e kotwa dwan e de dwan no moja no e hohoro ne na ho na chese sa time no na ye wi amamre no na te free ho no onye ohene biem bi enti o mo ye sa ne se se ye san de obi si a e be ye ohene a na se ye de ni konkonya dem ho nso a ye twa dwan hun se tete pa no se wo be ko bible ma yankopon na oni israel fo no ye apam a na o mo di moja ene ye apam no esan se nyame na nkasa no enim se moja nipa bia na aboa bia moja no ena o kra ewo enti se wo moja esan firi wo mu a hun se wo aboa etwa ne ti a ye dreni ni moja no ti wo be hun se wo be prea moja no enyuna na esape na chese kra no afri aboa no nti kra bia no ewo mojam ti sa nimdie no ye nananom su nim ani nti se ye dini si ohene foforo nso a ye kotwa aboa moja na ye di moja no nso no edware nkonwa no ansa na ya mabre na ye di ohene no akotra akonwa tuntum no so mprensa so na chese oni ono ne kra no abenya link with nananoma oba wukono so kra na afi any abusiano nyina na afi wo mo se on representing ananom eno sa represent atiasefo nti omo yesa amamre na let se a free ho ama uno se se no sa link no ene sa power no sa to me no eni ho biem na sa nipa no wabeye normal nipa menim se hanso e bia asem bi sabi wo ho nso a obetimi dia ba na ntobo bi nso wo a obetimi dia ba
0: nana to aso ema ye nkakra
1: na ni nyina mu no eye nema bia yeye esan se said de be ya ono na ye de na be dia de no se ye de dia de a abusua no ana konya no enye o personal property enu ti na so ohene fufuro ewu ana ye tru na ohene fufuro timi ba be dia de eba ebe to aso so esan se konya nankasa na ye abusua no so no abusua ne kra ne de ewo ho nti ye de ye sign de show onsa nipa fufuro na waba no eni nti nema ni bi na ese ye jifri de ono adi akonya na ye tu no e ho no na machirechire mu ye be yi wa hene ma no na mu mpaboa no na afi ye de moja na kodware o na ase ne ade na ya pass it on to hene fufuro ono so beba
0: enti
1: ho no so
0: enti na na ye na obi bisa se enti we nyina mu no na pa kire se akonwa no wo ka akonwa nananom ene adeade na that means sa sunsum no nyina wobodin ya omo wukoya omode ahye akonwa tuntum ene adeade that means sa enyama no ene na eye tumi a ejina wo se bosuma na sesen sa tumi no meme ya obekire mu sen
1: eno no enyina ho se bosom so bosom ko enye nkonwa nyina akura na bosom ho me makonwa amidi no se jase no bosom ni ho so wat ya se na konwa bi so ho a bosom wo ho bosom wo fie ho ansa na obi bedi akonwa no de tie ni se

0: sɛ asɛm ne kɔ Regional House of Chiefs na na yɛfrɛ asɛm no na ɔmoodi asɛm no a abusua ne timi provu sɛ anaa saa faction ne timi provu sɛ akonnwa tuntum no ani ne hɔ ɛwɔ yɛyɛ hɔ a House of Chiefs na ɔmo ngazɛte ɔmo nsan so ɔmo ma officially na ban nwoma mu ne adeade no ɔma yɛnyɛ ntum sɛ woyɛ ɔhene no ɛna wobɛhu sɛ manso no deda hɔ
1: Yeah, yeah, na esan se unya enwie peye se akonya tuntum na eye sembo no ejina ho ema ayamamere no yeah
0: eye authority no eye tumi na ye de ma wo no akasa no
1: eni ho de a aha
0: nti ubu no se fri ho e ko national so a bi ho a regions ni bi no bi a no ma ye kululu no ma san de nipa no edi ni ko National House of Chiefs sa faction na omo no ene na etwe no timi ko National House of Chiefs ho eho no nyina obi ade lawyers ni article no ma ko argue se da bi onyo no na abusua no ye ni tum because akonya tuntum no ni ne ho so nti oho so no ma to committee e ye nhimfo ni bi na oma hwehwe mu so omo hwehwe ma na se omo tu se ampa akonya tuntum ni ho aye ngazete wo e ma officially no aban nwoma mu ne ade no uno na ye aban ni ji utum se wo ye ohene no etimi court e ko court so a argument in the same thing se court no hwehwem na wo na ye ye bia abusa panyini ana ohema sika sem na o majeje na o mo pese o mo di udi no na konya tuntum ni ni wo ha ye ni gazette o e ma officially no di ma aban ngumam ye obi no mo ho a e basa enam so wo skanti no omotimi kase yenya asoro yakoyi akonwa ne foforo ene ade ade akonwa no omtimi nkoye foforo akonwa de se sebe carpenter for na esime so nti ebitimi asene bia ma betenya busua no esu no omukra na konwa no nti no wankasa no omudru ni nwi peye because unya nya sa authority no ene sa tumi no nti basa court no still a yenyu ntum engazete yese mufa kwan bia mobefa so ema e bia abusua ne hande ana sa faction no hande over ama ema o ana otwe ho ema de yese o se fata sa mre no obedi na ne nsaka akonya tuntum no esan se wo no untimi ene wo nananom no communicate nso ohene no o represent nananom a o ma afrim a o mko ene o ma abusua no adehye busua no lineage no omo omote ase nti wo no se wakosene foforo a sa nananom no tumi ne ni de wo wakosene no zo ho nti wo ntimi ni omo enya nkita ho die ema omo no se oye ne bi na eba omo ntimi na na di nkyere omo ntimi nkasa nkyere se fa da yesum mu ana efa ntete ya ye de ama wa ya kyere kwan a wo fa so ne omo kasa no omo ne wo ni any communication bi nti eba sa wakonya no aye se dampan so aye se what that so now obibia timito there are instances a bibre no na mo musika ne ade nti o mo de ne ade ne patapa na sela o mo da so te akonwa no so a how bibre timiba o mo so how bibre timiba o mo so de na so den pa no betena wa na o de wu bi so ha o hu se basa o jai tro ho ene ade nti hono so e de kakra metumi aka no
1: okay to aso mse ya titi bibiri kra e pen ni awo kan instances sisi ya
0: sa ni nyina no e ya de ya adwuma sisi no ba bi amede ye befa e ye akonya tuntum no enam se ni tumi ni authority a ewo mu nti no se yemfa no se ohene ana oman ni koko a so ho na se ye tu ye ko ohene na na ye defeat oman no amena eno no so no na akosi se ne ade me ho na me de beba na me poso kakra e bia me ye be ma ye ho be 2-3-5 minutes e bia no
1: bi obi wo question bia eh eh
0: na so be free main line na no wa free after 5 minutes no me bom na ya to aso
1: me wa tapa
0: that's
1: it that's it Obeshe Brenna, and now crap wall. apa ho nsema edu eba ko e ha yo manga na radio akonso akonso do kunkron aposo emienu ohanemienu na aposo ba ko ni

0: Emsen and now bit me up em ye won't pa me and sa omudin send me some yen sa abba in ya ba rosmo and ofa juma and anana am painting. Good morning. Good morning.
1: Good morning, Diego. Perspective now, the beka, you know, sebi, ebi, ababi, ofu, se, onam, anao, jina.
0: Yeah.
1: Na, tete ofa, ajima, kaya. Yeye, na nanomune, ye, njidiye, numuno. Sebi, mpredu, yase, njidiye, de, ena, ye, deti, yase. Ntina, midi, kaya, se. Kwa si, koko, oma, ya, na, Israel, Bible, no, ma, ye, no. Na, ye, na nanomuno, ewo, jidiye, o, ene, kwa, ye, omu, faswa, omosum kwede ampon a boss ro ni asase
0: so it.
1: Eninti ya na ebre bia no ya na mitimi bi sase okay kosi koko ni bible no wo mu se yesu se jise ubeko nyame ho da chen ase ampa dia because obi ankoma ya yete ase mekire se ampa na ye no so nche se ampa na nyampa nti ya na me wo ase mbia me bi sa ya na ekire madwen kakra men share down ya sofu bia wetime achire me mu mama ye convinced dey me bisa ne se yenna nanom a sebe kwasi koko ayi o the same ma ya na Israel bible no ne Israel nyame no e ma ye na ne no ya adopt no a o mu nyina o mu wuko ye no because a bible na ne che se dachi bi no se yesu ne ba o mu nyina be sore ne ade na o mu nyina no wa yoma tene adia binuma ko heaven ti omu nyina no sa from 10th century sa BC kosimra kozi koko no ba ene ade no omu nyina no na Yesu sembia ni wo nti omu nyina na brabo ombe boye ni asetena omu tena wiase no sa bre no chese na chese omu nyina no se heaven no wo ha ampa se yehwe criteria na yade ko na neches omu nyina no bia ni wo pekobi
0: yes and who die na mesia dia account say enye africa nkwampo eye israel ho no abakwase mu kura na na yesu maaye no omu nyina chi no so kura no hefana omu okwashe na medi etwa dia wo ke so aha
1: na israel ho na kura no nyina no jiusu no bia omu no omo enyi Yesu ni ni omo nsom nyame ne mfa Yesu kwan so tete wiase no ye wo ba bi bebre ni ade a safo ni nyina no nti se ebre kro no so a na tete omo nyina no they will be condemned and say omo enko nyame na obo omo sa time no so
0: hodie kra de niema bu wo kra no ma na ne yintimi nyi wa no etuo se se osi atemu no ono na ewo no nti no mi hu se obi antimi convince o se de ya wo ka no mi se se ho asem de obi anu obetimi a kire omu amana afik fiko fiko amana yeye
1: aha nti enam sa nti no ama mi se in particular no me ba wi ase no mi gidi a me beto ye no mi sum won de mi che no de e won wi ase a me fu se be bo ame no so me de kama brabo e san se the fact se ohene na sister Rose Okano ebe ye ya sese ni krom mpuntu abane ade no me Kristo ni correct a me sum nyame we wo jidie wo nyame mu kama enso no me mpeso aso ene himfo a omo nso no ye na nanu mamamre ni amane a omo daso diso eye so adwuma no omo so mpeso aso no mpuntu ni nkoso ekoso wo ho de meche na de etie ne se ye kase bibi ye busuma. There is an object a jina homa bosom no nenu nchese object no ene yesa tumi no ewom ana ye bosom no omo omo be fa sa object ni ko ye na nye tumi no na oma fa ko wonu de mpese mi chere no aha nti enu so no eye nsunsun ye kakra nti eho no kakra metima kan ti se de ofa ajima kan no obi a jidie no na e wotso so mu yie so o so jidie mu yie e wie wo yie e si wo yie da chi no mere ni duro a se wo jidie no be je onko a na se nkwa die bi wo ho after se ye be wu akode a na ye wu a na ye be mu be ye mu yie a ye tia se de ye ni mu asem ti na me ka so obi a so enwu yie a wa nya afasa process no bi aba abekire ya ye tia se se ampa say process we near the ade ni nyina na ya na ye hie se ni ade ade nti ho no kakra metimi aka no coming back to of ajuma so a question no ka ye no say abusuadua no ni ade no eno obi a timi di ade ni bi ni ade ade na emum e bia e kodi e fa ba ko ho a na o ma no mpeso o mu di ni ade no ɛno nti na ɛyɛ very important sɛ adehyebusua biara no ɔmo bɛ maintaini ɔmo abusuadua so na mmom yɛana ne nyinaa no yɛ anobaebaeɛ ɛne nhyehyɛeɛ a mobɛhyehyɛ ato hɔ deɛ ɔfa kaeɛ no yɛwɔ disadvantages and disadvantages tete no na abusua bebree wɔ hɔ a na ɔmo yɛ ne sɛ ok ɛfiri nana wei asefoɔ fie a ɛbɛkɔ nana wei asefoɔ fie me sɛ yɛ akonnwa a medi no me wofa a me bedi na de ne ye me wofa ankasa ono so firi me fie me nana na oka abusuadua no hono ne ba ansa na ono bedi no na akonwa no akfie ba akomu so no na o madi atoa so mprensa wo ho de me che no be ni nyina no eye mpanyimfo a o moti ase saa bre no nhyehyeye ne ntiasye a o mo benya ayato abusua bi ho a o ma ye nhyehyeye se okay ifri ebia nana debra fia ebeko ebia nana ebia ma kwajo manu sofie oma yesa nhyehye na towa omwo omo ntiasye tetenu so no na abusua no bebre so ayesa nhyehye ne dada nti no omo nim se efrifie we mu a ekofie we mu nemum emre ko nanim a yesesa no die ntiasa nhyehye no nti na meka se ni nyina no advantage e no se e won ni se enkaemfa ntokwane manso bia ne ade ma so won na ni disadvantage so ni se nananom no so be hu se enam se meme nanana ni nua baako no mo fie omo nim se meni ho a akonwa ne bo omo fie no na omo timi fa kwan bi so eye kanana so hema no so no kra mfiri meme fie no ofiri omo fie a ana ofiri fie fufuru ma enam se nenu sika e influence nipa ye niema bebre ntino na omutimi ye kanana bebre na ohene na ote so no enam se wofasia baako ofie bi ma onim se ohene we free ho a onna ebedi ntino omutimi ye kanana bebre na oma fakwan bi so na oma ku ohene no so oh ntia no na no so ye disadvantage abusuani bi nso behu se no se ye ye ne sa na obi nim pefe se ohene we free ho a fie we mu na eba enukura no fie na eko mu no nso no e bia na mrantie binum so be miensa wo ho a wo mu nso no enyina nim se e ba ye fie dia ye nyina ye so ye pe sa mrantie no nso na o mu so maame no mu so ye different even obi ho kra o mu maame ye ba akopa a maame ne timi tai ba akwa chi na o mu so aye kana na na o ma yi ba akwa firi ho nti mpanyimfo no bebre so hu sa ne ma na o mu se eno nso ye disadvantage a itimi shi abusua na se enti aye ne se ye be gya ama na da ho so ho ebre ne so a na abusua no aye anu bye bye na ohema ama kwan ama mo amu peni nyina no na modi mudin aba na ono no enso no e ahwe mu yi ba ko nti ho no de no advantages and disadvantages no no no ofa ana ofa san ka se okay ohema no wa konya se obeyi nipa miensa ansa na se nipa miensa no nyinaa no yenya bibidi tia ɔmo a atrankonwa no so ayi nipa no ɛno so no ɛwɔ disadvantages and advantages na hɔ no de me no baabi a me gyina no me hu ne sɛ advantage no ɛma ɔhema no ɛso kyɛn sɛ nka yɛde bɛkɔ atrankonwa ne hɔ direct anaa sɛ nka yɛbɛka sɛ ɔhema no nyi nipa baako pɛ deɛ nti a meka ne saa ne sɛ hu sɛ abusuadua no te akonwa ne to a ana ohene ni firi mu a ohema ne makwan ema abusua ni nyina branches ni nyina no obi a wo mu na ope no odi ni din ba ebe sre akonwa no na obesire wia tuwa hu ansana ohema ano ankasano nsono atinase diyetia nise ebia ehonu bia ofanim ena nensono there is corruption ti binu monsono enyesa binu mono ankasano di omu instincts ene omufu se di uuskani ya debet tetepa ano diyetia nise so ohema ano makwain ema abusua ni nyina afie ni nyina bi ho afie miensa bi ho ye nsia ene ade ade so recently be chem say me free ho me debey example ni say ohini ni free ma ebre son yo ohima ni makwan say ade hye no emra mesra konya ni pansia ene omudi omudi ba from three different houses ni pansia no kra no mienu ye anuanom nso omu nyina de omu din bai nana first no anene ne no de sana e wo se yeye no no ni se unse madika ache se nkonya no tuntum no ekasa echre ohima ene ohene no omu wo kwan omu faso ni unya nkita ho de nti se mo de adesrede ene ba ohene no ana ohima samre no ohene na ye beyi na ohene ne ma ne ho mre omu omu de adesrede e ba no emfa ho so mu diska kan ho no mu san de snap e kan ho nti o hima ne ma ne ho bre e de obia nsa o de ba ye ni bi ni konkonwa dem na o de ni konkonwa ne kokasa ko bompa ye e bo mu nyina din e kire o mu se se se e no akonwa na to nti e pe obi a obeba be jina mana mu ne atiasefo no abeteki sa tumi no atoa juma die so ama ekuru no ne abusua na fa ne ntuma pafra enti nananom ebia nipa asoma se ebia amo ofa jemai kojuma nu apenten wan hwan omudi omudi aba omusi omupese omuba na omube tina mwanamu ema abusua no esan kosubi nti misremo ni nyina no no obo mpaye wu egu akonya tuntum ne so ebo mpaye se misremo munsu midaye ana munyi ba akoma me a mono mu enam se mo ya honhom nti no munfu animu de ba ene de emma ene de beba nyina nti no munyi ba koma me a ono a meyi na oba obema kro no ana abusua na fa ne ntuma pa fra ana samre no de munfu se osefata se me de ma no munyi ba ono mame so nti ohima ne ma ne ho break obo sampa ye ne nye ba ko nye mie no bia mprensa e depende ono ano se omunya nkasa nkyere no o continue yesa de no nti o continue na breso a na afi eno oyi ba ko na wayi no e de ne ba so ho nti won se tene ye nananom no enam se na nkonwa no wotumi nti no no mu enso e suru because wa nye ni nkonwa no e hyese e wo se wo ya na ebia o fane so ne de ebia me ye ohema nti me de me kwa asori nti no me ano mabutu me mpa nim abompa ye me ne me sofo abompa ye nti wei e na me de ma no ne ade ade a bi o ho ana nkonwa no nyo no na omo pa na etimi nya nsunsanso e wo ohema no so nti enam se na sa suru hu no wo ho nti no na ohema no omo ye sa amane ye ni amamre no nti na nkonwa no so ayi de omo fu se sa bre no o se fata obeboa oman no ema omo so na emom omo yiwie na se nipa no ebia nkeka wo bi wo no ho ana eye sumase na so bi ebe yi pie de koto atrankonya na nim na ono oma ko yi ohema asutre cho omo ko yi ohema asutre na omo hwehwem ehu se ya mpa eno na sa nipa no na ye de na sinchen na afi ohema sa time no na meka na ka nipa no nti num no obesa ya kobompa ye biem so ho ani nkonwa na kokasa akyere wo mu se de obaye no oman no ana se abone kwa du se sebi mpredu asamre bia etwa mu no kra no e bia sebi okofa obi yire ana ye wo kwa du bi no ma ye de bo obi a yayi ni so ohena eno de ye se ye hwehwem na ye ampa ye mani nia konwa no nti so ohema omo hwehwem na ye ampa na ohema asan yakobompa ye na nkonwa na asan yayi fofra ma no nti eno no ena se osan kobona se ono nso ebia na hinta de bi oba bi na eno so ba na so osan ko biem na osan yi bi ba ko ba biem a na ono so ahinta die bi san wo ho a na afi ye no de ya to ama atrankonwa no so okay samre nipa nsia ne ba miensa no niema se ni se enti no ya disqualify omo nti atrankonwa no so no onyi ba ko mra e basa omo so investigate miensa na aka no ehwe omo background ohwehwe niema bi ni ade na ni nyina mu no yenka hu se omo so omo ye nipa nti no yemfa ne se said the ohima no so no ade na dwene ne pe na e bia nipa no wuska na se nemrem ne yetimi ka se we die onna wa ko school kase ni ade ade no niema bebre na ohima nde mana atrankonwa no so betimi afas aye sa ade na bi aye bias bi kra me kan no na miensa na aka ni nyina no e bia omo nyina no akwa atrankonwa ne na se se ye be sin konwa omo omo be sere nyina no so no omo nyina so ko eko yi omo ho adi kira atrankonwa no omo di be free jazz so kruntri omo be ko atrankonwa na omo ye asi hine ni atu hine ni nyina na se akochea omo se o na na me so maba me pa konwa ni bi okọ ye no so no o free ho a odinsa na eko na o free ho a obeka so bua mu ade we ya na odi account pa bua so ni ade ade in effect no wakoma niska nti yemfa ne se ohema ade miensa na anye yie oho na se miensa na aka no so no de oye highest bidder no ono ni sika do so no na sa atrankonwa no koyi ono so a na eno so there has been a bias nti kwan bi so no de sa mamre no ye de ta tumi na ma ehema ne de ofa eno de me de me hu ni se ye ni kwan so a no no se ohema ni di akonwa ni hyehye ye so pepepa di obeyi na ba no so no nkonwa no be gina tuma ma oman no akonanim nti kakra medic metimi a kire mu wo ofa jema so question na o de ba ye no no amo
0: okay nani
1: nimso
0: o de bele bele ena ni twatu ampente eka se edia oka uchiri muno
1: ne kwa aha efa akonya tuntum ne yemfa ne se afa ba ko afa ko ti na
0: de o bie ni ye kakra ma no ya
1: han yo de o de na ba no se tin se ono no so do be kwa ko bo akonya no foforo ne ade no on se medika kan se akonya tuntum no ye jina ye wo twi kasa bi a ye kan se ye jina akonya no kwan a ye nananom tete no omo fa so jina ye no eye apam na omo ye omo ne akonya no nti akonya no omo de tumi be se akonya no na sa apam no se medika kan se yankopon kra no kosikoko bible num no ye hu se one Israel fo ne ye apam no na odi moja na ni omo ye apam nti akonwa no so aye na nanom ye apam no omo di moja ene ye sa apam no ejina akonwa no nti na sa tumi no ye soul hu so ene omo di jina akonwa no ene nti na nanom no samanfo no nyina abre ni do nyina no sa omo two mini omo sunsum no wo ho a ohini bia obeba a oyɛ legitimate omo de saa two mini ma o enti so ohini foforo no kasa chinchina mekɔ akɔ bo akonwa ni bi ɛne ade na me so ma kyerɛ sɛ me wa akonwa tuntum a de di kan kwan a yɛ nananom fa so gyina akonwa na a edi kan a yɛ akonwa tuntum ɛne mmerɛm no ontimi mfa saa kwan no so nyɛ bi wohu de meche no obetimi ya akonwa na ma ye de motone adeade aya ma akonwa na ye tuntum kama nenso no tumi no enni sana na akonwa no
0: eno ye namba eni nananom connect no entimi ma
1: entimi nya adwuma aha eni ni connection ni entimi nya adwuma eni ti sa tumi na wo akonwa ba akonu no nananom no the fact say wakobo bia akoye ni tuntum no omo mfa sa tumi ni ma because sa tumi ni already e wakonwa ba akonum dada de omo dia kosie na wo enum dada na tumi no untimi nkase makoye akonwa makoye ni tuntum nti tumi ni free mu mmehye me medie no enya adwuma so on na secondly nso no te said e mekaye no ye ngazete because se afana omo no e de akonwa na kosie no so omo timi prove beyond reasonable doubt e wo the National House of Chiefs and our court e chire enya dance di na nafo ma me mpanyimfo e wo fie ho ofafo aka etimi be chire sa ampa we na ye ye busua no adeshibusu yana kumya tuntuma omai na nkasa no ye National House of Chiefs no enye wudi ya ni ntumu nchi ye ngazete u nemo ubeti miatu na u because ebi ya mekane uuzika wa influence wa hima wa influence ya busu ya panyi nchi ubeti miatu na uuse u oni edi henene die one ye ngazete no ena two akunyano enfa tumi hine mano nchi wati hosa aso wa hini no ubu maine na mnisika nti saa niya diade ubeti midi atina hosa kusisi ube u enono nso uti mibane so yewo binu mwawaya no masuwe jeni nchi omu beti na hosa nso ya bebane so no di beti na hosa no die u suwa hon mikai yekudu ya nkwanta o hini bakuwa uu ya sisi omu nyansi bie mni adeno onu se no na there was a similar case anti nani frye nso no nna mse no uskani adinti o de tena so sai na na onu nso no na wabodua ato akonya no se omo omo be challenge no e wo kwan bi so ni ade no omo ngu ni ade na e no so e ye adwuma nti na abusua no omo suru so omo be nti omo jai ma ne tena so a ne latter pass o de ni fran kusi so uye ansana sisi ino, omu peso omu sifofro. Nti hono nso no kakra meti miyachire mu, eno no, amu.
0: Nana yedase pa, ya, yedase nye, wadajie, ya. Tino, ye guye nso, ye program nso na, mahedi ya mewonso, na, ya, mesese, ye bi krusu ane ya bwa onche na wakrusu ye. Nti yedase pa.
1: Nata ngejai, ye bi anamikwe na,
0: ase mfufo nso bwa mwa, aha, na, what's the number? Okay. Right. Yeah, we'll meet you tonight. Yeah, that's a problem.
1: Yeah,
0: okay. Yeah, good morning.
2: Good morning, Master.
0: Hi, Kwazi.
2: Yeah.
0: Yeah, I'm going to say, Michelle. Yeah, I'm going
2: to say, Michelle. I'm going to say, Ohina e bisiru no. E krovi oho a ohima na wu. Na eti hoine na e beti bi abame ya se efrefi
0: Na se ohima wu.
2: Ohima na wu.
0: Na se ohima wu a ye wona se nan mu wo honom.
2: E yensi ohima no. Ohima na wu a ye yensi na ohima no su wu ye hon de beyi na ba. Hon de beyi ohima na ba. So beti me a kire Musa kakra. Because Ohimana wa wunu inye si Kwane be yu wa hina ba Ohimana so wa kube yu wa hina na Onusi ohimani ni wanti ya bede
0: Akwesi ede great Yedase Yena na timute hine Ewa humano so entino Nana yentiu Nana jina so nana timuda hini jina so ma me na me hangi nipa ya wabasu yi Good morning
3: Mati
0: Oh kasa ahoma na te continue kasa mami
3: Okay Stugat Mr. Stugat manyina ma Mr. Stugat manyina
0: Omo jo so pa
3: Nana otu minkan ye
0: Oh ye tu nkan tu de kasa ye ti pa
3: Ah okay na me sa ti ya kan se nana ja se I am a godfather. Where the any thing, Mr. But me clear point we can cry. You know
0: Rosemont. Rosemont.
3: Very able to say, "Be na me clear point be." Mami 2 minutes per way.
0: Okay.
3: Okay. Say, Obi Betina, akuya tuntum so Obi Daniel Ohene na say, "Otina akuya tuntum soa." Onye Christo ni biu. Onye Christo ni biu. Me clear point be kakra. Na however. Onye Kristo ni nso no onye bonsam onye beifo now ye na nanom esum the supernatural being sansuna Kristo also esum the same supernatural being and tafo esum the same supernatural being Nemo, akopana se se unye Kristo ni pa na kwa se ye musa ye bonsam. Now, when you become a king or a chief, uta kunya Kristo msua, you are a traditionalist. Now, ye kasi obi a traditionalist ta. Na oyo obi a oji ye nananom esum edi a onfen diagro. na se o die nananom asum dia so fendi agro dia ene na ubegunsa na ugunsa so a enche se we before ana se sebsebi oye oye evil no but ye kweti pese bi se se unye ipe na se o sundie mu a na oye bunsa
0: na ne okay
3: now,
0: Ora kasa.
3: Hello.
0: Kasa yetipa.
3: Oyohinia, unye Kristo ni. Nemo you are a traditionalist. Now, yenana otunfo enye Kristo ni. Oko Freemason. Freemason on the same supernatural being. Nemo ubusa wo mo se, omo hene ne yefene sen ya, omo nya me yefene sen ya. Omo fe no, the master of the universe. Ye nananom efre omo nyame ata na anwumo. It is the point I'm making say se otra kunya tutum so pe unye Kristo ni biom.
0: Ye mfa we no topic we no ye be teaching different. Ne ye wabi say we was ya brain nti. Ah waji ano awie aha.
3: Mate.
0: Mhm. Why?
3: Mate.
0: Ah me o 10 minutes nti.
3: Me clap for it no. Me clap for it ngake.
0: Because we are clear, but Nipa will be one saying, be so home. And Tina say, you do home commodity. Why?
3: Okay, all right.
0: Yeah, that's a Timidahine. Timidahine, so the Biabomo, and Tiwedia, Muomiti, a do in Tina Nana Monfanchame, Nana M. Masusi, Mame, and Yamajumadi, Amy, na men farm and Kaibo, Emma, a T4, na and Sana Medimi program, no, above ye. When in the same visa, when you're the best free gym, na you're the Hong Kong moment, person and now, Baby Isa, question Yano.